umlomo nuka intelezo phambanelwe imizwe ithombeni uphosa njengethekeni ikabe njani efakishile esipintsha ngamabhlukwe khona okushaya amanzi lana somiza ukhulume shorofa namhlanje kuzozila umuntu ngizokhweba lesimomondi yaserasta bathu pikzul beka kuzula zula manga sekasifakile kunokuchapa vela kakwazi nokurepha mayirepha ngathi uyabani wena usiye umrepha ubaba nje ophaphaye usnaye ungelikhazi labantu without ama-feature ngaphela.

Hayi babalwa, hayi. Hayi. Qale izolo umamele inqobo yakho, hayi iyatshisa. Iyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 after 100 babalwa nje. Ka 200 ngabo ufake ngapha, 200 ngabo ufake ngapha. Hayi iyababa inqobo yakho. Yo. Komandi mamele namhlanje, iqondiso lo bangakhomile kwa ukomenta tu. Andimamele. Fundo up a portfolio. Thank you.